0: Bea, ba ko na show gi ngro shin palo lo mon ten ka ke nyano lo ngi do ta tam e don na tan ko mo na mi te grai o len ka ke kaldu no saga po ken e de joki nyore mo yana je ne bola ne nya ga ya po atu mo ngani liari o ta e mo yene bola la ke de joki ke bu idaro la pa o za la ke ni jora mo close contact sa pa ho ni to share quarantine ana be rumi na ba ke lo kesta do ko ya ne gi e nya ga ya tu ne ga to ni bu o za bola buli na mo yene bola to lo shole kenya ka ge de joki ke ti quarantine tayari meta keji mi ogure ngolele lege la sur el kolega ne jure sinto na ji early detection teni yoro ni mapema na ina ngolengo tena ang peru mugni ate ke pilot ngani ya gela mashoma tono pe ne beki quarantine ne baki ne do lude na kishuta na imeshu ka kore tam kumoyo re biolu mapema na kele lege la ishu ola duo tonga ni de joki e donc gre ngoro kolega tonga ko rato mono mid 15 ola batonga na uji era ipotikita muisiet abota ata ni ota ata ni ginore ola ba ota lakit na muyana ji ene ebola ni gore don kolonga mule ne shomo kia tumir blabul le ka tonga ni bu le na sayit na ji ene ebola e de jor governor ni miki yo mbilioni bo mon wartam ore mpesa ni ki yone bo ya wore ki yok na mbilioni bi mit e gre najo governors demand 500 billion revenue share tini bu ya wore mpesa yi kutoa te na ingwa national abjana sabi dhero na ingwa treasury nejo ke yunore counties neme mbilioni artam ipo mwan wa artam ishore kake mbilioni na ara ip imit eto neti nkumbuk na mita gare na kalu ino sagapo ken iti nyamba kumoko leng na ibrata anniversary ole mishure ilo dinga ukule kumoko
1: Ilomon long kasedini po kiolong ewiki kinosaki nikita wangaki ye nena na apu ito doko ya tiatu olosho o tiatu wangishu emu mpalo olomon ese rian
2: serian ake
1: nene nkatani stream kama boss ya sishore K24 plus bundle tonchilingi nitikita mo miata ke esana show
2: ehe imagine esana lulunga miata stress bundles nidolie na naninyot a cinemas single legend gibindini ongera ogulia humo
1: neme inake inde maita sapo kapi nitum 1.5 GB engolong na show a 24 hours tonchilingi nindomoni na udo na udake
2: ironyage star 544 star 24 hash nitum K24 plus bundle kiage Safaricom nindero ainosie esigar emutandao download a K24 plus to play store aragi app store K24 plus hook up legit your entertainment terms and conditions apply
0: egase bagatul ijo ni komboka ore boka richard jora kasilino biashara no aramathare no isipo kana bani niaseta na ishepa gnobo kenyata na juu ene Media Max Waves ure Media Max Waves na yiki nchoni ningongi pindi nipo wakini ngitesheni MIN FM tena angazeti ni tena lomon durubo lomon ngorokio lomon tena ba na ibrisia ya biashara na ibrisia ya ingi guren na itumpo wakini tiatua Media Max Waves shomo Google Play Store aga App Store download Media Max Waves na kia kuri TSA ino iramati shoti yangi tia kwa kasi na isheba gnongi pindi nipo wakini ngitesheni MIN FM Media Max Waves more sauti more you alika jukiti ni usikiza tuniki pike ni share inspirational motivational jokes rake bible verse asho bible verses tera wara tuto joneno tera wake 23175 na free of charge na inga ma confirmation messaging wa Safaricom ni la tumena du usikiza tun nike pike ni share inspirational motivational jokes rake bible verse asho bible verses tera wara tuto joneno tera wake 23175 na free of charge ninga ma confirmation message inwa Safaricom
3: osinkolio lesa teatro mayen fm

0: yake jinte matlonyo kiema mpaite ne botina lesh tilo singolo sinda bayo na sa yenka genya tiatwa enka genya mayen ke gremura
1: ilomon longa sedi ni tiaru enka genya emma yenfem
0: kiji da mpalo lomoni bungenda pk
2: kabisa ibungenda ndoji ngazeti najo and the standard na tolimu nejo the headline 1 year later ne bigidi ni wiyimbisha Raila Odinga neji ruwo gaba Raila Odinga tolari le 1945 nebo niala utolari le 2025 na ku ninosu ni ajo grenadu radamu Raila Odinga na baba ya lai ntarigini tomu numit olaba le tomu eldari yopa utuluso ya tipaka kitini wei baku mkule na ipertani usu Raila Odinga lungana kwa buo motore tuneti siyasa elu oshole Kenya tinebo si maisha nye sana sana ene siyasa ndogi nara saa beyond politics ndogi naro giru itini nye ata siyasa na lomono igiro amugiro ldunganaka kumoko lengu wapobu itare Raila giro lengu enazeti ito lomono ayipata Raila Odinga umiro limuni ndogi nara saa Raila sacrifice na kiti yangata na itiwa na kiruburuyu kiasho kibale kenya ki victory nyashwe nkata natalia na kishinda kake nilu Raila anyora mirori nini munoi tengara kijo beme jenga kelo shwele Kenya enyamali na yunai enolaram kabisa ule tempeji yare anazeti nire juki parties gear for today's deadline as IBC wants on equity rules anjire ule duwete kikule duwata atandari kinito munu miet ala pale tomun na ninyadu hapa deadline na hapo njama ipoka na hapo ayipo isho yapa ngarne tenebo signature zenye e officials lena na shamai ena aisho IEBC ilimona zetine jore mchama ipoka ni siyasa nire juga papi hapo ayisho yongarne waldo nga kujio authorized persons by the end of the day ahore jo ala isho nyele kikule tata na kishia pia kure kile nchama e siyasa nera fully registered nera kera officials na homo ita ishoyo si na narnenye ilimuni na ajo atulimuto si na tule IEBC ajo ure si mpati siyasa nitubu ai register by kitata nejo na kia kuna itubu wa sujisheria neleleke nea kia kukiwa yi penalize na nashamai ashwele leke mitu kia abu wako kiara napasi na rashi yoro ngani tengatengelare ilimune anazi tineji hometa otule IEBC hapo hii review nipu hita dupeno mpesa yushi na hita laki oto ngani pelu aitashe asho mpesa yi registration tona pasi ni tofauti tofauti na inguru oto ngani ilimune anazi tineji urushi mpesa yi na fees ushi nomination na ure olori gale president na kishu ushi pela oto ngani ngalifuni ip ngalifuni ipare kake taduhu kimeta ngalifuni ip limuni neji ure pita duhu kimeta ngalifuni ip na atangara kiape gara adamu ntuku na juu special groups altungana lijo mtomono tenebo si altungana kora altungana tarushi asho persons with disability elimusi ya nazeti ya jo ure siyo lorika le governor lake laka na hirio ngani ngalifuni onom peita shinguru lorika la KBC era nara ngalifuni tikita umieta ke ala koltungani uro lorika le senate nita duhu kisine nye kutoka ngalifuni onom mpaka tikita mumit na nijiru ulurika le member of national assembly ya shulurika le bunge itadugu kisi ninyata wangali funiti kita nomination fee meranga li funito mun ela koltunga ndi utashenguru ulurika ure sinye women representative shulurika ushi ilo ontamono kumuakilisha ontamono kucha county nitadugu kisi ninyata meranga kieto mun ure member of county assembly ya shu MCA nitadugu kikutoka ngali funi imit meranga li funiare umiatano kabisa tukulio mana kesi yote yana azeti na lomono te jokinjere homora dolule IEBC abo ibot meu do yenye obolo lo la riko klencha ma UDA secretary general UDA jangarnenye Omar awri tongolongi na luso ijene homodo yoshi paigata Omar ino solo mono te joki meshia Hassan Omar ino solo mono le meshia pela ema kiu engelare nejo akengere ngurwe na kura niki akisha joki tuwa shukuta tongo ito ipokin ometejo tuwe ure ninyal tunganak oe teneo tungani nejo nika turulo tungani nika ntawafinga puri nenye au shukura tulimu tono ulutule IEBC nejo ure nena na lomone lopo itodolwe na kituwe na kide mati jangaki esia ya IEBC ashoke gira jokin temen esia ya IEBC tungana meraduna hike usha kekura ata kura ni mishurunu metoshite IEBC hamere nikol tungani otu wapi ushukura nejo bathi yondu kitu ngonana gira ayao ngirikino kati olrule IBC waldungana lelo usho le Kenya tulimutu na ajo kelo kihomaita ibutu metabo dugo yenye Hassan Omar pelo rinosu lelo muno po iloro te Mombasa ora kisi tukulia muno ipirta siyasa nele duyar governor ilio pale county e Kiambu Ferdinand Waititu inyayetho rikikule mwole ashu kakete na Waititu meshomu prison ata kitu kine ya puwa en amwetu limo kineji wale tulikikule mwole neho mo high court lelo usho le Kenya ala itukia kaa atumie Waititu makosa nejo na wale siyo hapa orkesi wapati pikaki ashwino sagi ushi nene Waititu ngeendoba na rejuga na wala rinto monari nebulo ushi ayapil kaka homo na wale koti ni ajo kesepa ajo kata Waititu makosa neto sujaki nenutiki makosa ni yako neta narakibu ya yan Waititu larin to monari angkara kikira utio Waititu tukitu kumukuling ilimu nisi ajo inyaka kisi ya laikino aita uwe jitu jamoko sangaya panati paka kena jene money laundering kijitu wapake roporki siyompe sayi na agra aburute county nero pende gira imi alai safisha meta na duru bie ni na atibia na akenu tuto mkwitoi nasipa ilimona zetine juhuri rikesin o atawai jitu na uru rikesi la dukoya na milioni ipimiet ondo monisiet oisiet na ate juki ntenda yu kuna orbari bara na ate shata ninyo penyasho na awa na ate lakake ono kampuni nyanyana kampuni ondo mwono ninyewa na onkere nyanak ure si etaina itajua kakisi kia atawaititu akisi milioni onomare o zaidi na ate joki ure nanana erobiani akisi nanana wakiti mkutu ni meishia ukuli ya kakisi nukumu ilimune anaze tineju ure saai Waititu nengore tenkene o larin tomonare tukuli ya mwana kakisi yoti anaze ti alomone waipata daka na ngulisi ya mugomo lecturers university ya losho le Kenya ilimwena zetine jarunda Kenya mali nkera esukula shaldu nga nako uti sukulo tenke suma te university spokene serikali tenkara kina nero na kitu pangu serikali airuri yukulo lecturers ogra igoma urene ya nagilikonishori ki esiana o nkera na hati sukul nipangutu ilepe lepa haju era kake ngira katu nita sukul na mibale ntuki nikiasita ure nyano kajano ikilikuwa na kil ogre some engineering uji Caleb Kariuki nete juki shia pehili pangu sirkali neto ni nini ninga na jiro lecturers nishori lecturers mpisa yenye piki shukosi yu kasi ntuki wapana yuwe yuk sukul amore tana kata niti uwe na ake ngira kaya ngala tukulio munu uti mpeji mit nete juki njere enhomaita doi ministry ebio tishelu ushura Kenya abu konfama jenoto kitu hii oltungani liare ote na mwiyane ebola ilimune ena zetineju ya rasio kuki atu mlotungani yetu nditumu yu ling amukiti yopo bolo oltungana kuputi quarantine center lolo patungana kuhunu ture olopatungani la dukoya owe na mwiyane ebola ilimune ena zetineju ole jio aiteru ribolabul neipu ina aitu kisne nye aishukuli kiara kalda kitarinia nena tulimu ki kaki konfama kiajo na mwiyane ete ebola na atu olopatungani la dukoya ninye noto kulio munu utia na ziti atanyara governor nirubiani na ara bilioni ipongwan wa artam 440 billion itejo metosha nena rubiani pinga untini hodu anenjesho commission on revenue allocation asho ulturu shila anenjo shira shiki siya yoroto urubiani nilimur governor ninejo mbaka kebe yapo nani mkuli mbilioni ntomo nile peyaba ya bilioni imits 500 billion arubiani na ishwana kaunti ni metororo ilimuna lelo governor nine juwale nyamali na hata kaunti ni sanakata na ke nyamala mu metosha arubiani functions po na hati counties na ke yu kaunti ni rubiani kumukuling na ke shia pa kiti rubiani na siki maendeleo ona ala kiki ndo kiti na aji recurrent expenditure kumukuling lumon kulioti ya na ziti leo na kaluto na ngangaki badai

0: ya gbeti de beulang anga tara wa gamba ba sambar wan la ro ro di sai da gwan dilang ba bule dan ka ne yesu da ya na ga nya ya na go beula ke serian beulang sabu gen ti jabe ka ke do da jo sabu zu ke dan ne sia yon ka rambo ka jo ne na bu sau ni da la jo ge bolu ka jo ga le do ya da se gi yo ga me yo lo ni je el do ngana la jo lo lo ngane anga ya ge yo se anyeta ala sabu ga la me yu anya na ga ya da wan ga ra ya da boy ala sabu ya ge yo la do ya ni el na ga je mo ji ni ga ar muraha amwe ra ge gumol ya ge ndare e bo nwa ya ka ke e si ai na do la do ya ni da ya na le de ula I do regrosi e si ai da na go be de ula e si ai e mu ya ni ara do ya gra gra nga go di go as mu ya ni pe ge so na do lo ngani do gi na ye I ge ndo su gu a je da ro se re ngara bo ndo ge ulo so go ni ni ge ndaga nga ya na se I de ga la ri ya ni ndo yo gi digi di ni gi jo gi ndara bar bar ni da ya na nge de ula na ra nya mali la nya ha ga ndo ni ore anda boy er se ba na ja na di singe ne jo era ga nda o nya anda boy ya ra yo ga nga yo na nga ngule na ro dua ka re mira nya be wala shabani ha ge I sho na nga I na ba sin na ni nga ra ga nda o ni ne o sha nga ye nya nja ra e gi ra na ra ba de si da li da ga jo gi na da yes e nya gi si a de mu ri da mu no ra na lo ama ma ra de ne bo ra nda o nya si ro mana wala na si ra li na ga ra ma ne mbe yo lo ni te ne de me lo ra nga yo ni sho a lo ro ni nya la ro ri ya ni e nya nga ya na sha mu I bi ne yo ga la ro ri ya ni da ya na le beulang a de ya ger ma sa de le ga ja wonya mu era sutua ola na ya na ulu ya ra ba en jiru a pa ka si de lu na ba ko na ji da na ga ya musen ye do ba ga ja wonya mu ya lo ja ta ni bila ka re ya ni ba mbo ba bu la ya ra ja ne ni lo di gwa le no la ba ga wa ri ye na ye sa ge yo gi di ya mari ye a ga ja ya ge na re sa ba sali ndo ya bi lu na ba di sha mu ola da lo yo ola uru gure na ma sar no yi da ni ya si yo ga ja won ni ni yo ra ra nya maliki da ya na la nge beula na bure ri shona di yango lo nya sa nga ye njo lo ra ri le muwa ye njo be ye to sirgali ya nga ra gira na ra na ba di sho da ya na go be beula ki ga ra ge yo ga de senga ki ra do yo ga bolo na njo gya a mu nya na di dara sa ni ya ri yo no re bre mparu ke nga sa da ga bo sho ni go si yo ga ga ge fuma mu nya ga na go be beula na ra ba ji no ra ri le muwa da ya na le beula na jo na ma sa wora da ge sa sa ba ni ga ngol le ge de be ne ge ndume murwa ge ara jo da ga ngol le gwan nan si da ya na go be beula ne serian ba bula ya ra da le ngona na yo na re bi sho ne mo gira gira bi sha mo re na na bi sho de sho mo gira do le ga ja woi na mo ya ra na da le ngo ni ge gira ga ma ya na ka ida po ki o re se lo so go la lo bi sil e ni ba ga du a yo ga so da ne ga si sor ba ya ni ega nyu na biwo na lor bisil na ngora gengera en cha kulla da ya na le beula na de gida de beula na ku en cha ba na de le mudwa de ya de beula en di ro do yo lumbra ha se ni na ja ja de ngwa di yan na shole
1: wow ere daga te beula ashole en kaja maxen ni jore gara gara to ti le murwa
2: e ka bisi ro biwo le ngora to ti le murwa ko ngezi sana re beka te beula e te jaral ro mi ashida kamera ro ngani o
1: problem
2: o mi misi lo ne shugunya na la ta bisho
1: mare ngare na ngora la shaban
2: mi sha do ibo na ngara na nga sa saiti to ngi shu mi sha ki sha be train go jiri no wesi la mari kando ke ngari na ke ki avoid ko na ro ki bo ke na ke to mi nyen ki na fu ki do ashole ngare beka te beula te lo ra to ti le murwa si da yo le ngezi Maxinara 8 senya short.
3: Woren katiti ndukumu na orkasi kidi. Idi hasol orpigi bigi. Idi show. Igira aire misho. Imere zolduka. Idi enkobis. Araki iti osokoni. Wore tata ina hasol. Neta eyadu sim ure media max waves na usim likiri ya marie nini ngola siraglo olomon linono glinyor tori sharp okin tinige yoroka silino sero likiri ya marie media max waves tanake nkubi city eto nake usim lino download media max waves tata amwetu moyute play store arakite app store na skuma mboka nikisikiza media max waves.

0: Right, tunasonga nayo nayo. Dada jule kanyora tikita mwisi ita. Tikita mwisi ita. Nagozo lusaidi anabosh sato mwono bo.
1: Endeipa. Ehe.
0: Mambo ni kama haya.
1: Nidolda imba na wero dugo ya nage esiasa.
0: Itodua yofin?
1: Winnie Odinga egira lo senator Nairobi.
0: Haki ya nani?
1: Rejo ni mwona space.
0: Rejo punaka gap.
1: Rejo ni mwona gap.
0: Mm-hmm.
1: Nadolda ilungana kwa girajo.
0: Mm-hmm.
1: Itumia Winnie Odinga itumia Olosek matejo nija I endorse Sifuna Kiplani Amwerejo is running for higher offices.
0: Ho Nekuwa cheni mimi
1: nichukue hii nafasi yake hapa.
0: Fursa huu
1: hapa Nairobi.
0: Haki ya nani?
1: Jalango ya amesema.
0: Ehe.
1: Amesema ya ako ready.
0: Amesema ni kawaida.
1: Ye amesema yani hii iko tu sawa.
0: Narudwa repost enye.
1: Mhm.
0: Arudwa repost. Ejalas. Ejiro to the wire. I am ready.
1: I am ready.
0: Kizo narudwa second gate.
1: Yes.
0: Yani tunavuka. To the wire, I am ready. I'm ready. Rejadi tiari.
1: Haya, ni gira na gari shu tuone vile mambo kutakuwa.
0: Mere jo kawaida na naba.
1: Hmm.
0: Emi jisumbu andaye mbea kawaida. Rejo mewini ya kenati.
1: Kuna wengine wengi.
0: Nikili wana kia joki.
1: Mm-hmm.
0: Nikili wana kia joki ama.
1: Mm-hmm.
0: Ana pini na taarifa.
1: Unasikia aje?
0: Kijasiye.
1: Ndio mambo ya kawaida hayo.
0: Ndio mambo ya kawaida.
1: Ni demokrasia hiyo.
0: Kila mbe kawaida na hiyo nalana.
1: Demokrasia, kila mtu ako na haki.
0: Itajua kile mbe kawaida na hiyo nani?
1: Mhm.
0: Ni siasa. Hiyo ni normal kuliko kawaida. Very normal. So,
1: mhm.
0: Kijido siyo.
1: Mhm.
0: Idhirwa siyasa.
1: Siyasa imeteru.
0: Siyasa kosha teru.
1: Imengua nanga.
0: Siyasa kuisha?
1: Kuisha teru.
0: Hmm.
1: Kudua siye venyana tukurogi duwala nangop te huko county ya Siaya.
0: Ehe.
1: Huko Bondo huko.
0: Yes.
1: Watu walikuwa huko. Kilo duwana hake kina babu walifika huko.
0: Ho.
1: Edwin Sifuna alifika huko.
0: Yes.
1: Opio Wandai alikuwa huko.
0: Ndiyo.
1: Ni grajo kilungana kore kulole wale opposition no gra akure ngopre ni.
0: Mhm.
1: Rejo melele gra aita u o rais.
0: Si rais.
1: Sa aita ulurika.
0: Mhm.
1: Si rais.
0: Melelek.
1: Melelek.
0: Kage.
1: Muko na kibarua.
0: Yewa lungano ji orengo.
1: Mhm.
0: Siju kumemwana.
1: Yes.
0: Akaongea sana.
1: Mhm.
0: Kaongea sana tanda kutoka enye.
1: Hehe, hata babu by the way.
0: Miro olite kutoka enye.
1: Mm-hmm.
0: Miro oling.
1: Mm-hmm.
0: Na kejito, ore target yu ni kia la nabe, ye kira wakale rungani yana.
1: Yu ndiwe sabu yetu yu.
0: Mm-hmm. Nile jo mpaka kebe jungolo sabu.
1: Mm-hmm.
0: Mpaka ye sabu ingiani. So, yote 9 ya 10,
1: mm-hmm.
0: Kikira yogajo,
1: mm-hmm.
0: Maino saa tiobor.
1: Maino saa tosotua.
0: Maino saa tosotua. Miginchuo irigi yok, mm-hmm. You know. Mambo kama haya, miginchi irigi yok.
1: Yes.
0: Maino saa geti obor,
1: mm-hmm.
0: Miginya tosotua.
1: Mm-hmm.
0: Nikiangarti anyit.
1: Mm-hmm.
0: Nikipoduka ya, amu orako loye muna kei mwake nikiendelea maisha kawaida.
1: Yes.
0: Mirio lolo tu kukio mbribili. Mirio lolo tu ayaragi handa. Mirio lolo tu rodi yok.
1: Mereo lagi yu ganda wonga ngidi.
0: Yes, naru wala lampo wagen.
1: Yes.
0: Maino saa tiyoboru.
1: Wow.
0: Winnie Odinga or Jalango? Rado ni jagejira online.
1: Winnie Odinga ama Jalango.
0: Nera ngamurado wana ngumogo lengi na news a positive o lengi.
1: Mm-hmm.
0: Na inyaga si adol entomono ni hayati Raila Amolo Odinga, geji mama Ida, asho mama Ida, rolimu ajo ke muira alta sat kweli, oburu Odinga.
1: Yes.
0: Ndiyo ke muira alta sat kweli. Oye ke muira alta ngile. Kaki.
1: Ako sawa.
0: Memu sidu ole.
1: Yes.
0: Memu sidu. Ne goro yoling ne bwagini yoling
1: ehe
0: amari aga judo mekira ishere kera ra kifo aba eraila rara abe yol dolta sat tenet rari pa molta sat alo tuma rodol
1: yes
0: to onko nyekan ndo ma ishere kera bogira
1: we
0: ajo leme gure aray aya wale zana alo sini nyana ake ama ishe kawaida erikutunaga yuk eselenge yu lotiana jowa kwa huu pande wa maisha kawaida
1: tenaga ishoto ega maisha kawaida
0: tenaga ishoto ega kawaida kamboni nyara rende ya bai
1: yes
0: yuko yuko giri lugi angati laras
1: yoru magangkari
0: lugi tu yena kira nita lakumte sari tiata yuko yoru magangkari yu jos e-stage
1: ngia ngia yes
0: nagira nuna joki customer
1: yo gara dungu shuru
0: 70 po
1: ye yo la jo by the way lolo rungana ngoshi lora isi ya isabu kwa isuru
0: ye ba ye
1: rungana dalo itala kuro biani
0: ee
1: kwanza sahi egre ilebe ilara nedu
0: ehe
1: ye
0: ehe
1: egre ilara ikaja
0: ilebe nedu
1: ilebe nedu
0: ehe
1: miyo lo shia jo ilara naite gemea sini nye fair
0: yes
1: ana abaye long edilega ima kangaila rodua ana conductor agira ngaita sara joki ai mele barabara eronye yemino
0: ho
1: ye
0: nego mere niki joki
1: na 40 abage kila
0: kai ba
1: na nuru ajiki jira lastin
0: bai ba unya ye
1: ni gangalia na ro ne ngore na rasa
0: ehe
1: negra joki wewe wewe wewe kasongo wewe Dego rele makanga negra la u by the way ajoga irasa na rasa ramu engogo na ramurua nediaga ai menoiroi eronye yemingaja
2: kanwa banye baye ele barbara
1: nediaga melana bai mire noiroi eronye yemino
2: na foto shiage
1: pana nuluru ajoga ji ji stin
0: stin la ka
1: stin munyanganyi weni munyanganyi Najo, ore ragi rambo inderu ajogi ana koko ilebia serikali ilara. Ye. Ilebia ki petroli maele ranji lingini aja.
0: Kila yina rasa ramu. Tena dor masa ni jogi ni. Na ngitoka babake na narana bake ni wodo ngajek.
1: Ana ra dogo ni.
0: Bisil de ni kulo bisil kulo.
1: Ana ere diaga.
2: Ngeke dwangar.
0: Eh, kulo lo ra baba ra faisa ara ke dwangalare ni.
1: Eji kulo disil kulo kulo
0: raga bayala re mololong ini iya napur disil apur kisengkala
2: napa
0: sinya kulo nadu ngeiti deni ayo pare la rasa juloni
1: ni dog
0: amari esya ma dog
1: ni dog
0: ema kaja giro ema mangaji bunye break eroni kaloru ajo keji miya ini
1: para loru ajo keji
0: malak
1: Enjo moyo na iria rinyi. Enjo moyo lo marigiri list.
2: Na yelo doi.
1: Sindio.
0: Na veni nilta sarilia bana na bage dola joga goli.
1: Mhm.
0: Ndore sai yoga ndoro bage olengo daga ye do ijaba gila larin.
1: E yo ready ye iduga igonji.
0: Ijaga goju goji.
1: Nderu evanga ba.
0: Ida ga jo konyek.
1: Ehe.
0: Jikir jikir nyanya.
1: Ehe.
0: Ey, media ni asira. Nego?
1: Mhm.
0: Sidi mazoezi kaga maelewa ile maisha jo kagira maisha gela gira change
1: ya
0: gira mbago moga ile mara wayo ke niyo shuka bolo bolo ya gaba wayo ke bolo mrada gengine shilingi 600
1: by the way
0: 500 yes ore gida ora bengene ngi mrada ke ribe nguti ke kare uni
1: ore nye ku ndolo ngiradi age fair Nairobi Narok Nairobi
0: ku
1: adu
0: 350
1: use it
0: Iya, nangga najangga jero. oltasat.
1: Mhm.
0: Oltasat akajoki entire enye.
1: Mhm.
0: Ai. Kanyang'a ngari amata makwa na yo. Ekwa nanang'a kemetia ngari. Nagumu ele tasata barabara gara orroko lele le ngiri.
1: Mhm.
0: Mimi ene. Nejoki ni. Andara gini miara yangari nego edagiyo kuna waya hii ngana orangami miyana orumbaru nyi nego miwotiki negere kaja
1: miwotiki negere kaja
0: ne meemene pule kabisa
1: kai ijo begi imaji
0: jo begi imaji jo begi imaji ngari iya kuna turu maya nego kurukur pegi imiraji nemi gisni njana aje
1: meemi ninyari
0: nemeluta waya na aje
1: meemi rikedeza
0: ay nijaldasar nilujo gendiranya ole Jadi kita ni rasai, ini tu last mage beye kenyang anggar. Jadi kita ni bapa, bapa ni kenyang anggar, napa kara 45 shillings. Pas elok tu kira ni ada million, mieti.
2: Bapa ni tu kenyang.
0: Apa 45 bob? Pas saya sih million ni, mana kalah main radio.
1: Yo gambi waivo. Orang beri join ini aja. Ye, ninggal lalu miria gila wa ya dawa ya mu.

0: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili? Please, please, kabla nishukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
1: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
2: Ore serena nyugi.
3: Nesira kiyogi serian.
2: Ore doya ngolo.
3: Nemwi kiyogi mayena.
2: Ashire gino ngire shine mayena FM te maili tisa.
3: Enkorika.
2: Olo shibora.
3: Enaibor kewarie.
2: KMQ.
3: Ngatu.
2: Ndire ngayo jadu ngire shini no em mayena FM.
3: Mayena.